0: Shohe dona saya nakits on tsum sulha to nalinaya mayuchinanko costumbre nawana kitsuwa na dena natibio tichi kendi chuyo nalinaya namaheo.
1: Nyonda.
0: Shuhe nalinaya chikwa tradicione na nyuna kinunchu na yenungwe chakwe nan tan a ndalwa china ho tiempo na mai na kichi abrilo chimayo ndot angwe na kotwe ho denu so dona nyunda tio ndo kona konanda tio te nunda tio na kolwe ho chushina likwan ana tibio tinte chikwa na kana ni mai ke duya tua punto na dengue na ho kan kanda lwa mai china man unan sa ana pha na kinta un ho ana pha ndwel ho dona ko o an kit ke tini na kolit na dona deni chuan yi chung ha dona kon un ta chup na nan de kui na kyo ha he he ko o na ki bai chi ko ta ku fa wo te na ko ta da lua na kyo na man un cho ni un guan nan kwa chu shi historia wa dona deni a na ko o dona a da san marco dom a ho ho da ha dalhina del hana witnaya doho na ko ojo he hondo nalish kwini nangwa ho kwi reson tsotsa dona ho na kota dalwa dona kwe de a na ho nantsu na kwa na wenno karro wenno moto ta na ninki de no kyo duya twa ho ho he dona kol we datio duel ho dona antihona colin mai dona wate non da tio dona cole cotsin su dona cochonan ke na qua sonan da beli na dona wana kota na te hundan ka ho te non da tio ti tsoshinan qua da tio na kwenta ho ho chushi he angwe tana shu hechi dona ho nan ya a ho kuite non da tio mandai mo chinat man un na ho na kol a na kol ho kole dani na ma kui bendición na kuenta holwa do mantije kole lui a chanto na ho ko we kui chinat ton do nan ante tsu na do ya cha kwe ho na to na ha tsu sul hando tsu si chue lua na ba cruce ho do nan ti ho na kol a kui rezo cho ni nanda tio ti tso chin ngwa na kisun na ho shekan ho do mayuchi nan ko na naya nan yatsa nan ditsa ho no mayni nan de na nativio tichi do na shohe na haya tel wen aya nan su costumbre ba de china shohe to nan talwa na tani kyo talwa de nun chu do na de kolui na ta tunti ora na kincho buena ke mai dona ko ho ak osh ki tan dona anten su na na ko tan da lwa na nun ho me chi de un ho de ka un we do na sho he kyal wayo na kon de yo ha
1: na to nyonda.
0: Toma yuchinan kohe na kontaya herencia na den anatibio ti. To na haya na kole yula titsun in una yuna kitsun chukwen o na duya tua ni na naman kya antaya. Ho man kiyo kal aya valora titsun i ho na duya man kya titso nan ayat man aya. Ninti kyo nam anaki dai chushinali kwa anati bioti dai.